Tona i pangai ka o e ka e na te ani i te o lai na iawa. O lai na ia. O ne o la ni i ka la rango yo mere de tona. Ta pangai ka o e ka e na te ani i te o lai na iawa. O lai na ia.